khamri mo srong sa mutun chi rong thupe tungkung tungla aresa adon atim ka jungan bu kse ache amo abo thukung yukung ren renyu anam anom sumthik tyol un ingyu songrem go duki trong mit lom srong sa rong thupe areka samding lom nan samsa tim fungan mo medium wave gyonit sakti samthap ti tarok kyok meter band tunchokat gyofuli safuli megahertz are nambong sut gongtuk sa namun sa mutun chi rong tupi tungkung tungla lomjo kamu. Tupi arirem rensong nun gyokacha sa megahertz FM kanchan janga un ear news lom nun la senong khut mu. Mutun chi pohartak namkor tunchok nge gyosam safuli tep tarok. Un nam un midum namkor tunchok nge chanye tep tarok. Me lavo sa chö nye tep sarong. Sukmat sa yakum. Atit beka kayusa studio sa tsugen nangsin namun sa tachat fli sabit buklil non ditbu dun tunimu. Mutunchi rong tupi are nangsing na la zong surong la. Rensong sa kumdun ka mutunchi rong lungten vum sa punol un atan thamdun sa deb. Tupi ka cholel mo. Surong sa rong tupi are ka rensong sa kumdun ka. Kumor pun yang rop rong kupsa. Nyumbu joka rong vum punol fusit ni mo. Un renyu furwa doma rong mit deb ka thamdun matobu fusit ni mo. Alongo srong sa rong tupi arirem tarjeng matlung, ren renew song sa kumdun ka, tupi sa hanfron bu vom sa punol. Fungan mo, vom sa tsukpot nun lishu, sus.

0: Alum dus rongsa rong tupi arerem nahan lung lon lung. Alongu ren renew song sakumden ka. Renew furba doma rong meet. A traditional lepcha designer sa thamden rem leulung. Ren renew song sakumden ka thongan mo. Zunong o. Kayusa rong migit nong ka. Muduk muduk sa komor pun komor musong ni tu sri huyunun tadusa komor rem kayu rong mimong rem lentop so thubuni ulum du srong kayu be ka rong mit ka tu sri sa achong ajuk sem sugong sa komor nyetnen rong sugdum nong ka pechu atim ka nyetnen yungan bu ing phurba duma rong mitrem kayu sa studio ka samsa sadep ka servo khamri fumo
1: khamri mo
0: kayunun muduk muduk Mummy pong pecho ka lingat gong bri chumchut ka rumfat darfat rungsir agosa chumchut pong ka mummy pong diop thubu simkhachu are gun mummy pong renew purba domasa komor gat gum yong linen ka yurong mimong nan surong si thubu ni ga ulomdo renew purba doma rong mit lomdo renew re tu gum ka yu be ka chupat ka ne thubu yong go labden shu shu
1: tokchimo gun ka Lodalak Sisa Abriangre Purva Duma Rongmit and Gore professional tattoo artist, digital illustrator and painter gum. Sisa Chikupkat Ultha Ni Srere

0: A native ink tattoo and art studio yong abryang ni arere mg mark new market kon ni gola $2 tattoo and art concept sum ni studio ka chan khut gore agyap new traditional tattoo style lisho go ozang bu yok macho un caricature mumi pongsa yok macho un gore hoodies t-shirt dum pongka tingi pongka ozang ka design la macho la un ksa brand sa abryang re native ink gum
1: mumi do sak top chimola niyam to ba go ing nen are zong bu adium bu yok ka hudo sa komo rem re ka yu be ka tho to bu ni go are te chi sa ring gum go ulom do ing rem re alang komo are plong re ing num yok juk shong re sak ching re se tha re nen la thung ure la ka yu be ka tho
0: ksasa yok are pong re chikup nam nu do zuk thumbu gonan an gudosum do yok are saplung dit an kusum thalom do human facial expressions li shog are re muro song then ba gola sikliak ba an shob ba amlim ka siri zong sakvyong pong flow bam ni ore pong sa mumi zuk shong sa thala along are re cartoon an caricature art style kare machong som nimbu gola an jung thal lel na tugum gonan tattoo pong zuk shong la som mat an sidi sidi digital illustration la mat chongjing an sidi sidi matla gonan are jong du yok mat bu muro song chumla nong an yok are zuk song nom agyap du som mun la nong sidi sidi mat na
1: ing sa sak are jong bu gom hudu sa ing nan zuk thom bu mumi plong kare muduk muduk sa expression sa lom nan re hun an ga zuk am bu are re kayu nan si do ngan do bani srong sa si im are ka ga ing rem ik chala te chi patong sa aring are ing sa are yok are rem kayu nan si nan an alom ing rem re alang avet kat lata nong bare ing nere yok are da sum ya chiku prenando sakching lat bu yong linen koyum chado lihat ne go sel ala tugum nong nere go nere jung tuk yok zu ka chit nyam to pak ayang nen ka jung tuk yok zu chong re sum la nen
0: jung yok ma chong re otet sum manin chiku plom dola shuman go gong sesa yok are ka thongde bam chong re sesa sum chiku plom do nim bola an jung yok mat bare chikam along jung sa rules abek ka bam ga cho la along artist kat mun gong ne thongde do bam nu yo zu gong ari mun sho jong ksimri nyong sho gola gonun along sung tet ksisa yok ari mat nu ngok bare ksisa kumor ari lom rungse chong pong kala sen to bi shong yok mun bam along ba sre kare along jung yok kala len to mun sho gola example along logo designing jung ka logo designing gat gong poster designing gat gong dum pong kala along print song gat gong ne along hyu nu sim contact ma sho gola chong kala along dusre sa along business start ma chitni dum sa business pong start ma chitni ore kala designing logo designing ozang pong yuk bibam gola an gonu chingware along jung yok maddo gadline re along important re munin jong yosho le kumor ni gong ne along zung re jom khuche jong yosh
1: mumme do arium ing sa sakchin are ga thong do alang to do lyang re kumor ni me gong re ka yunun sre jong do yok ra ga yanin ta do sa kumor rem net nun la ta do sa chure m lunglon khuche yong linen re abi ing sa aring lom nun yang ni ing sa yok lom nun kai nen gri la ma nen kai yo tho bu ni ga alang kayu sa mimong nong kare kayu sa rong mimong nong kare muduk muduk sa kumor pen song kumor mu song nen re ga to sa kumor rem re nyet dung re kayu mi chi ma la juk tho bu ni patong patong ka juk tho bu ni ga ik chala renew nun ga kai sa rong mimong nong ka ik chala yok aryum pong juk nun nahan fri to ka ga to sa abrang ik chala rung sar mi git be ka nong thot ka yong kayu rong mimong nun ka re new rem chin lob jong la ka chupat phisu ga alom do alang kaisa avet rem ren han nong bare re new nun re ta do sa alang ul tho sa ring li de ga alang ul tho ore jing ba de ni alang mura sa chu ka sute duk tong pong un jo ga alang re new nun la alang duk tong pong lyo lu ma duk tong ore pong la ka yum ka den bo nong gong kam
0: alang gun len na han re alang kom sa do duk tong nimbu alang ore gun mura sa problem je alang kom du mun shok sa la ore do nimbu an ksisa za chonglom along songtet gokatap ka thongde chong yok zugbu ngunsalyang kare along yok arere sulum madgat yong yoshong kam tatat jog gola ulta are jingshong jingshit lyang mutdu bala kam duktong ngun especially along ultha sa renpong along mata bazar kala setet akuni gola ore kala kam duktong ngun an shela yok matla nongong experience la ngun la nong experience ngun sho yok are mulot man sum agya bilung nongong sidi sidu matlang gunla azuk munla nong sho
1: thung du ga ingsa yani renew se aring are go kai nan re sri jong du ala yuk jing bata duk tong ta kai nan lio do ga go duk tong ore pongrem re tiunun re fen job nan re kayu na han fri gong re thung yang do kayu thun bu murakat ngun chu pe cho ka kaisa na han dni abi phur ba do ma inga kiduk mat nan to do sa churem na han long lon ba hu sro thun bu murakat ngun nan ka kaim ka pi chu nya tu bu ni ga kayu sa ing sa lin ko are rem re koisa rong sa amu abo song nan re to do sa akup azong song dem re ho are mat ure mat din nan re mulin chuma nan go gong ni inga song sa re kumor shu ni ure pangla kayu nan diem ngun kat pu niyam to pa ga sarang ing sakching rem re odum ga lento bi nan kare alum hun sa lyang kare sarang hu nan ka to do sa kumor rem nyet tu bu ni sarang hudum muthyak bure amuro aman do ni mo yong la kuyu nan lin ka chu ga ene mat bare alang kayu nan la to do sa akup azong song dem re chu ta lungro ga chu ga igzo ka nong nan ka jungtuk yok do zukat bo linan ka munin ga alang kayu nan ka to do sa kumor nyet nan la to do sa chu lunglon khot mo yong lin nan da abi ing sa tham den lam kuin ha ko thoni re nyu sa ul tho are lom re alang re nyu sa lom yu ka yani ka chu lon lut ka re sate chare phantong nam ure la kayu be ka tho bo no
0: yo ka re lom gonan international tattoo platforms ka sisa yok nyet khatam sari ka re nepal jong delhi international convention jong shillong jong lyangka sisa yong nyet khatam so yu do gonan along shillong tattoo festival ka competition kat mat gola ure ka re best female artist title thup thoni ulum do lyangka adium adium kumor nimbu muro song chum thop un yokla matho abi junglom la azika zubu schemes ponka yok matho arenan mat ba ksum ranjong lyangka un rungsur muro song nan la sisa yok khak thobuni shi thobuni tadosa kumor khak thoni gong tadosa chuka arium zugzom khuchyo yong sisa sakchin gola ranjong lyangsa jungde muduk buduk yok pongla zug thobuni like sikkim students pairs a logo pong zugshong sikkim aids control society de yuk machong sirekare along designing hoodies ponka t-shirts ponka un culture department de sirekare kaino murals li shogola orere wall kare art machong ozong projects pong thuptuni ozong bu yuk pong ma thuptuni along songte
1: momento te chisa un sago sa aring go ing nendre along yuk are lom nendre ta do sa chhu londot kare atet agya fan to dup nga nit buni go are aring are kainan jadu renew sa thamden ka thiwat buni go along ing nan ba yok are lom re ing sa thak to re renjong lyang ka kata mukun cha rung se lyang pong kala agyap do renyu nan ta do sa thak to re lung bo thu niyam to pa lung tar thu niyam to pa gam ik cha la ing nan ga e rung se lyang pong ka nong thup to ka ta do sa kumor nyet khot to ka yong ka yu abi lom renyu rem ka chin lob jong ka lo do la go go nong sho ga ulum do al renyu rem re ta do sa yok are lom re ni patong yong se yok are zuk khot thu bu
0: long renjong lyang ka katap mugun sa jumen lyang kala ta do sa yo ta do rong sa dungge di chum sa kumar yo nyet thu bare along patong do nyong sho sa za chong anum ing en tyol song nun kusum sa yo plong ka support la mat bam gola an anum mat bare along ore no mat bala hlen top agyab do thup sho anum mat ba patong do nyong jala are gun de gun nom yo mat chong nom yo zuk chong ga
1: thong do along ta do nun mat tom bo yo kare ta do nun ja patong nyong do ga chu ga shuma nun gong na abi rung sa na ka kaim ka support yang nan ka hlen top ga te chi mat gong ta ka yu patong do nyong cho ga ing sa din ko de ure do gum ga alang ga yu nan re alang ta do sa yu krem re ik cha la rung sa nan la alang ing sa lom re pe che lyo nan re na han te ta do sa kamor pong rem re lyo nan ka ma nan mo thong yang do ala ku yu rong ko me gi tre ma yel ren jong lyang are sa kamor pon ya ne kamor nyim bu me gi yong li nan la ka yu gun la ne yu tho bu di ga chan la ku yu rong ko song de se te rong ko song re ma nan bam chi bu uksi bui are kuisa lungsyo ka ni go lungsyo are pong rem re tugum thon nan re abi kaisa ing jong do ta du sa ko rem na han yet nan re icha la na han fit gat mo le nan la ing sa tham den lam ku yu abi song li la ha ko thu ni go ulum de ing rem rung sar avet kom nong bare kaisa chu ka social media ni de go social media na re alem re ate atim lem jo ga ulum de ing sa chu ka re social media na re sitit sa alem ma tu ni ure plong ra ko yum support ka ni
0: social media lom nu do gonan azak azak bu client song thuptoni online ulthola niwungsa lyangka chongla sidisidu arim gunthoni online chong kare ichala kam azikmani yushong sisari yukunbam mola are lom mulakdo along social media lomre mulakdo customers pong lei customers pong thupsho gola customers pong la kayusa yukre ngukla thupsho an chilisho ga along chong ka shop ka nongba online chong kare ichala kam azik mat yok mat chong re azukmani yoshong online business re azukmani yoshong kare go riplong ka yokmat bam arelom online chonglom re mulakdo

0: famous pongnon ksa yok un songrem yum khuchogala kayunun website pong zugong page kong page pong zugong like Instagram Facebook page kare shop website pong zugong re un advertisement kare kam ke you know time spend mat kom spend mat kongne kayunare malak do kaisa customers songnu kayum kar reach mat khuchogala uzangbu fanto pong ni online sare social media sa
1: thung do alang social media re alang abi kayu sa chhe kare ga amo bu alem lem to bu ni ga la srong social media re mre kayinan re zartha ma yo gong re ga alo ma ne kayin mudu mudu sa fanto pong la kayinan dup thu bu ni ga an olom li lang alang sa jok ka ing rem re alang ga ta do sa yok ari lom nan ka te ga re nyu nan re alang rong sub dem sa ing lat bu ing adyor ing som rem yang nun feeling nam ling song rem re shu sri zong sa learn sa tre binong bu ga re nyu lam re shu sri zong ni puri la kayu beka thu bu nong gong kayu agong nyong shu
0: su sa lin kore alang are ni sri do la yok alang jung yok mat gong la kumar sa yok mat gong la ga la tun la alang shu zong do yok mat bu ni som binan yok mat ga cho en jung yok katab mugun sare chong yok la kayunun chukuplom do mat gong ni exakare nom do lentop muncho alang sat tat ka en tadosa kumar rem man thom muchu along ba agyab do platforms pongni are ka net khud ga en are platform sare kayun re bantol yo ga cho jung nun la agyab do schemes pong projects pong bulathoni specially along are DIC commerce and industry department kare are jong yok matbu ongk moro song tu dolani huyum kare agyab do lentop matbamni en kayurem jung liangsa en kayu renjong liangsa ren renew song nan la kayu upcoming generations kaisa ongkup songrem khutte tlentop matgat gongni num azuk muncho un kayu gunnun kayu sa dungi dithum rem khutte sigdum ka lungnyet khut gong num to azuk muncho finally tugum kare tattoo and art re hlapse tu do sala somni gong kisum contact mat khisa Instagram un Facebook page ni obi orisa abyangre native ink sikkim orere tattoo sa un native ink art sikkim re xisa artwork sa page ni obido xisa contact numbers kong ni gola ore ka contact mat kat
1: exa learn suit yang nan ka ing sa message are re kayu sa adyor onglo songrem ga ga abi tungkung tungla thupi are senji bu kup ajon songrem re len top mat kat bu tut kat bu ga alang kai nan re jungtuk sa yokre zugbu song nan re ga zukshu senla alang sri dula yok zug bala kai nan to do za chhu lunglon do ga chu ga sena jungtuk yok zug bare shu chuli bare tadosa chu thagong re ga yok ure lomre kayure retire hunchi bu ya lomyu ka unchu senla abi tadosa kumorim nyet nun re kayna tadosa chu lunglo nam bu ni gong re are tadosa thongde ma ga tadunun alang chu taduna zukkh te tadosa khyoko ni te tadosa muvot aryum ni te do are yok zuk nun la tadosa chu lomyu rem re lunglon khot bu kaisa abi ingsa kumar kulit lomra kayna abin ha go tu ni ga alum li alang ren renew song sa gumden ka srong kai sa be ka nimbu renew phurba doma rong mi hure teto artist lep lep kare kai rong mi gi chare alang rong sa damdong kare mami zugbu renew ing re kai be ka chonan ka ga tado sa aring kai be ka tho ban bu ka an tado sa gong chimbu te je tem re kai be ka lungur ban bu kare kai thupe are lom nan re kai renew rem tokchi fisit nimu
0: tokchi gya renew
1: Alangdo kayu beka nimbu renyu furba doma rongmi tu hure rongmi mongsa inspiration yang nan sakjum sakpar kadgum tu nan rongmi mongka tadu kumor gulit niet nan rongmi mongka lentop atim su thubugum alumdu surongsa rongthupe arerem nahan longlon lung lodola ren renyu sa kumden ka kumor pun yangrap rongkupsa umnyumbu Joka rong vom punol are funganmu senong o agosum sa depka rong vom punol are rem.

alom do srong kayu thupe aresa sjog do ka thilum non det bu tzut nanden ngan mu alom do kayu sa rong thupe tungkung tunglat are rongjing do sin ju gong abi lomuduk mudu komor bun komor mu songsa umnyum bu joka rong vom ponol fuset ni mu un muduk thamden sa thakpe prong kayum den dipset ni mu umyumbu vum punol are bongsa depka zrongsa mutun ji rong thupe tungkung tunglat are abido lungchong lung ren renew song sa bek lom go mu shu ding mu luk a lo do la rong thupe are ka lo chum sit ni mu are nambong sut gong to gum alang fyatet ka chong sa thupe nu si chan tar jing mun sit ni mu dok ji gun rem aryum sala sa dep aryum suna

Di lungte ka gato yi. Semana di yu eke lenge zui ngen se lo. Taring za lakpo sung semana wiki nyim insa sung tung tung chik fido yi. Xiao ta taiki lo yu ki kar lo. Di tapu nazi bombu chik na xia, xiao chik ta ta chik nyam chi de to be. Ko nipu lep tira chamta ye kyunbe. Cha sa ba lo yang nyam chi. Di ru nyam chi, gyu ru nyam chi, dem chamta ru inkembe. De ra pya ji nyim chi kho ni pui pa no sha, thapmo bompu chik tembo be. Shau di ki rang ki ru, ta di lo, roju gi dung di gi onale ten di gi dao be. Rang ki ru ki di, de ti pya sa le, ta odi lo pham di gi sem kyo jin, Nazi odi tandi ki nazi jen chik no sha sondi ki depo be. De ra pya ji nyim kepo sonvi ki gyab lo, ta odi ki sem lo, dalen jevi ki nusam tandi ki jen lo ruram chewa sonbo be. Ruram che jen son za khu ki michik lo phepo yin. Ta di ki khuy ki lo yu kan yepo thamche, shibche pya di ki mi odi lo shepo be. Mi odi ki ya kui ki tam nyendi ki ruram pya she in se lapo yin. Ona le mi odi tai ki ya na ta kuri ki ten lo ra shendi ki. Teja ki dungji lo shao di ye sa son bo yin. Tai ki sem na sha ni rang ki ten dupshe in ya na ten dupshe ye pa che na nga chaluk. Nyemba cheru khe mi se sem no sha no jin shou ki gyab lo shirap shirap tenbi ki imba cheru chale mata wa phya ti ki de jin son bo be. Tha no sha mi odi shou lo tharing le da kyab ti ki se po yin. Shou lo se cha bo le mi khura dile shou ki ro diya tai ki ten lo ke di ki hon bo yin. Odik ga tadi ki to chita in ba cheru mamba ka thapmi thendi ki bhakti ki khim lo lepo in. Khim lo lep cha bole tadi ki midi lo lapo in ta nyi ki dalen ya je chu che ta rang ki nyi ki gyepi ki gatha khai ki shabdi chu phipo nana Nga ngara depi ki sne lo lokti ki gyushe in se lapo be. Di len lo midi ki lapo in, ta che lo. Kakta thimbi ki kap lo mi nga ki, yana nga lo kho ten, tato chi ki ten thup

Talokti ra lingi zui ngin sen lo sung tung tung chik fiduin. Tepo yopa che na ki sole yi tembi gi kor. Ngin lungpo chik no sha chompo zami ngi yepo be. Kho ngi pu lo pu chik yepo in, kho chu ki rang ki budi lo ya chon kyap ta hap bindu be. Kho chu yi budi ya chompo khe po chik tembo le pam ngi pu ki jik ten gi yu tham che pa di ki chu lo Jukoiwe. Budi chon kyab jin kap kap na sha gyagar doji den lo ya lepto in. Nim chi pam nipu ki budi lo de lapo in. Bu gyagar doji den lapkin sacha di lep tira cha chita ki sacha chik in. Tati ki sangye chom din de ne odi na sha sa gye po be. Bu tari chon kya pa gyagar doji den lo gyuwa che na ngache apo am nipu ki tenda lo yana chakchil chepo piwi ki ten chik kate mate bakti ki shu nya. Ta ngache nam shio hako mitu ngache mashi ki nyen lo sangye chom den de ki nyingpo na nyingpo kan inba che ru chik bu che ki ngache lo gyagar doji den le bakti ki onba che na ngacha shirung khe mi se lapo yin. Ngachi loi ki tepo thamche chenpo yin. Odi ki inza yana odi inza bochi ki kate mate sangye ki tenchik ngacha pham nipu lo bak ho na se shuo be. Dete pham nipu ki budi lo kaze lapachiru budi ki jeti ki ba maong du be. Lokche ra budi chon lo yuren pe ga pham nyi pu ki tari imba che na inchi menchi manje pa bak nya. Yana bakti ki shu nya se sung. Kesi bakti ki mahe pa che na ngache nyi pu chi gi din lo ra shishe in se sung du. Phami ki tam di thu di ki khu gi. Lapo in, laso tari imba che na inchi menchi manje pa bakti ki onshe in, labjin lokti ra ko gyagar doji den lo chon lo sonbo be. Po gyagar doji den le lokti ki kim thangi hepi ka ten simpo bin pham nipu ki kan ba shu sung ye po. Tari ya nga ki ki phami ki chak che we ki Ten ba onshe je char ta khan pya na ta kam se no sam ta jin di ye pi ga lam he na sha ki shishu wi ki ro ya na sha ki shishu wi ki go chik thon po yin. Khu ki ki go odi le ki so chik ten di ki bak son bo be. Ki so odi tora na sha ya na tora nang di di ki bak son bo be. Bu khim na sha leplo me po am di ki tiwo be. Bu tari sho ngachi chak chewi ki ten bakshe ye ka bu ki. Lamsa bu di ki ya tora na sha didi wo ki so ami ki cha na phi jin de shu. Laso di sangye chomde de ki chem nyi su in lapdi ki am di lo phi. Chopo phi chak chel jin depo lep. Tiki bobe, apo am nipu kiya lep tira ga tiki budilo tata buchi chiring samden thamche dupchu se melam kepo tapo yin. Ngachi bu ki ngin sum sangye ki chem bakti ki onbobe se no tiki ninnup mepo pham nipu chakchi pulbo ta chakchi pibo ta melam gyachita tapti ki tepo fiyadobe. Dete tepo shuk chita pyawi kengi pyatiki ki so odi ya hezer nacho ki bobe. Demi ki ya na demi ki takchen cho jebo le pham nipu ki tepo taru ya shuk chiru shik chidu ki jin son bobe. Ki so lo chinlap mi rung gengi nipu ki tepo ta. Yichi ki pyaati ki menlam shuk chi di ki so di ya sangye ki chinlap shu po be. Odi inza tepo ta yichi su yepa che na ngacha ki sangye lo ya di namlo imba che ru ngacha ki je chu tu in. Cho tamze ki jita chow di ngachi ki sem na sha yekhen tepo mugi.
Gopo, kesi tepo ta yichi pia machu pache na sangye dinlo chemba chiru ya ngache ki je michu. Tepo ye pache na ki sole ya ye tembo ta dao in. Laso, ta lhenge zui ngense lo tarin ki lerim le gyu tiki lokti ra kunga ngima ki sunke nasha sunglu nipo fidu in sembana.

Ta lok ti ra lhengi chui ngen che lo World Bee Day yana jamling sibyam nimi ki kor lo fishi in. Jamling sibyam nim labdi ki lo chemi inda ngapi ki chi nishu yana tharing ki nim di nasha jambuli yon nasha ra chisung na jing yepo in. Sibyam di chu mitu raji khor yo ta mi chui mi chi kishe nasha pento chita yepo in. Sibyam chu mepa che na shingyo nang sha lotho kepo neken phok chu she in za nga cha ki sibyam chu la sungkyop na ja gu po khe che in. Shingle ta debu mang chi shu ki ten ya sibyam gi phya du in. Byam mepa che na mi ki serik chu nyung jing gyuwa the cham mi. Nim di sibyam mi ki sungkyop na she ta nyam chi di ki kye che kor mi chu ki riko sing chukui ki tenda lo chisung na du in. Tato sibyam mang chi shu thuk je zizhur lali ta khoryo nyam pi ki kengi pyati ki nyung jing gyu du in. Ta sibyam lo kate sungkyop pyati ki jya gu se shuwa che na gotang po thamche le jam shu dira nga che ki mito chu chuk she in. Sane tāpi nāsha mitu kēpō chūk gūpō yīn. Dile zīzhūr ki lāle nyung chī pia gūpō. Dile rājīn khoryo ki sungkyok pia gūpō kēchē yīn. Biami ki chā torla yāna nēkēn kē mīlē pō yīn. Sībiam di rājīn khoryo ki kēchē chachik yīn. Kēsī ngācā ki biam tā khoryo lo sungkyok pia jāka chē na Maung piki mirap tsuki tenda lo pento chita ten tsushe in. Jamling sibyam nim di lo chilo niton chobge lo le chisung na she gochuko in. Nim di lo United Nations General Assembly ki ngozen na di ki niton chobge le chute tato sante ma chepo pya di ki chisung na shi hobo in. Biami kha di ngachi ki zu ki tenda lo men bompu chik in. Ngachia chu ki yana ngachi zu lako kaapo dungbi ki kaap lo. Kesi biya kha lalien piyawa chena mala tak chu to in. Di miche chakha kye po ta men ki rik chu zoshe na ya roram ten chu to in. Laso ta taring ki lerim le yuti ki sunglu thamo. Thank you to you and say hello, feed you in, seminar.

Tato saan lingi zuki lungti ka gato le pangin mito dejon pi lerim khyabda semana wain. Ngachi tarin ki lerim ki chamche na cha wain sa lingi chule nga gom shudo yin. Talam saan suche tuk dungba le gesa dili le gyutiki tarin ki nechi hindi ke le semana shen yin tuji chi.